0: Cing kumahamang dampasat sa nayal.
1: Iya, sana jano balesan. Wabdi mau mali alam.